0: nonye jaw rum ji se na na ma ni na mar chi freedom mo do de be du me ut so yim da ut me na mo do ya da ram ne na sa mo do se mo no ina ko ti ni na ko ti ki bi mo no ni sho mo do gen ju mo no ni du ni na ti ra du ni na cha da sha ni do ko re la cha da phu su ju mo no ni du karwa chen do ni na karwa ni na shin khur ju mo do ut se je kyo mo la ti no la udin na ni me o re la Udhodo Karwanam Songya is Dusutamanamya. Go Yoga Talam and Go Kambuch raise Yoga at Soyina Chushanjumanamya. Don't Gushab Jaya. Mena Sartan Jacheta, Jeva member of Bume means Mena Choki Chenamla, Sundar Gube Kunduchi. Mena Sartan Jacheta, Nina, Memanina, Chumar Shadu Jene, Chunyanka, Mena Skyra, the Kanoya was on Yonda. Tapena ye pedi shusu yena ngar taon ne utne she kibar se gamanum she de chige gamado yena mi mangpu de sanje ge chue nyen jo wan yem she de biri ya nga chue na she mishu na bakti yem she bakti nga kor she ju ramanum nga kor wachra ya na ye mishu na kar nam ta biri cha nga kor she do yena shu yam kong zhe si lo yi si she de lo sanje ge mo song mo shu ne tur gyun ye wo de ni ishik se marishabu na nyengen susu ne utte osum ne ure kaangbushu chui tishan yumano nyomda men nyena, menba nyena halam mashu gecha de imshinde karmahan sisname utnasha sabah nyena kuru gershawa nyena gyatibu utin shan yumano nyem keba mebar bime men nye ujeta deshna ur zaru nyokchadada de imshinde mi potira mono yaya, piptira mono yaya shom khabzaan noyena utsha chui shan yumano nye wazo nime ure la jom zhen zhu dhish normal menon bur junju chumu sum juk dhuchi gyaga ga menan jizu jizu nena lam luksu di nomi urela ijig jizu lam luksu dhuniya mar ka namayin bur geba mebal bimemiz menda chok yu chue namla tsumbar gube gundu jiz ta men nena chue menba urela tenmini chue odo chok nena tejima ji ta odna se kebar yor chi yu nama nena ya kebar chi yu manom ni o bir nga nyamne ya dum shu bi zaten shu imi Obi nganyam le maya dumse, doya dumse, yime mi maradon. Orela, udmodo yata manomne. Obi li gerong sirbe imisho, gara timi namisho, shenma imisho, yiyan, shenma oda samoto. Orela, udmodo, chu yagin, yagin gendiyonu deyane, su samoto moya. Orela, yago yina, nung mokosu diba re imisho, nyongda.
1: Gajin chu gyun ne gyurba, menbe chula jarmijaz. Choba yonsu dormeja, toda ngaygi dimeja nye. Yang tada nang jina shuzung odo, da ngar nangba sanjeba jinjukta ti ime kamba orela. Da bügyu nangden, da bügyu mikseya, ijik shuji Himalaya rigyu imbur, Mongolia, sobo nye ime orela, Mongolia, ijik gyanaa choga. Da ut kambu dada tekba chumbi chu daru, lumbu tira ime, tekba chumbi chu ijik nenga sanga ge chu inye wasi, tanga shuzuji. Sangak chuji dujun wachiraya nanya dume orela. Sangak chuji nye goyi nang mar wang nang yu lama nang si wang guriya yu choba chang ijik choka tongbol da bub ijik utna kangbo da sangak chuji gongdum orela. Wang shu yu cham su yu nye goji nang utna kangbo sangak chuji. Da sangak chuji zambuling nangbe chuji daru lungba kangbo shi sangak chuji daru wanyi nang madarum. Sangak chuji daru yuji nada ngodo da bhega yaga kata nora ime orela. Iji shubuji bu iji Mongolia, Jana, China. Iji torda Himalaya rigyu gangbu, orela, Ladakh suriyaya, iji ngara uzo mönsaba gangbu, sangak chuyo daru. Da chigi lungbaga shusu ina Japan, Korea, nyewochi. Ut kekab neichiga sangak chuyo daru numbur. Biri ina ngara ngodo jinse pyugyu, samsu gyu, orela, choka tongyu, utna gangbu numda. Da sangak chuyo madaru lungbachi, Yaga in the Deshnogur, Chita, Nagpur, Ijik Maharashtra, Idin Choga, Dalit Nyedume Orela. Ambedkar Shubuchi, Nangbe Choga, Convert Yago, that Yaga Yorsinome Orela. Na Hindu Yabir, Hindu Rik Yobu Harija, Nyawala Udinaya. The Hindu Chuanga Bisha Derjamun Kora, Ijik Nangbe Choga Juru, Yaganang Yorsinome, the Bir Kambo, Sanga Chuinam Shimaya the Morela. Yaganenga Shusuina, that Arunachan Nanga Shusuine, that. Pashikar Choga, Tada Deputy CMG, Yu Lumbana, Udna Kambu, Theravada Tradition, Sangal Chunyam Jeremiah Dumber. Ut Kimbo Songa getem with the number, Singena, Namba Yino Nesaru Shukje, Kambu, so that Jamdo Yagu, Ijik, Temeshi, Gomjo, Chugin Buchan and the Kambu Tiranime,

오 chakpo itna ta liu sam thong yak se ijik ta nga ta go ta deshi wang ka tsama yu mazong odo che kog te yishi shun kri nombor shindare chi nga ta go monpa nye kan che ta kodi tsui na sam yak se ngay ta shor se yedang se ngay shu nombor ichi mong pa go sun tse nye tam bime nga ta go perna ta nogo nang shubot mo kweder shi o nye yak se chui mi o nye yak se mendo tabo nye go tsalo pek shio dak shio che che nona shubot me yim shio nye ka pamshuk nye ka yim lare ka puriya soif tse nidr me pi it ngoto ti ya yak se te shi ngatang ngosa itang tinga longo ning tuku puto no nime ure utpa so kangpo ngatang go mong pa go che sung kyo biya kan rikyo sung kyo biya kan uzuka sun tse yim ta ma tse yim pa ngatang go oi chi che ta lopsa ya yuk ning utpa so chane ya yuk che ta ta ta ngatang pama ba chi se ta rale su number o chakpo ta it go tse yak se ta ta ta ngay shudang che matu zimbol etang che toga ine nyamlen ya koso te nogor tisukak toga ine che gda lopsa che tia yak se che ngatang ta zomben ling chiga goji no chin English ni utpa so yimbol eje che ngatang ta gyagar geyon ning go kangpo ka kyabo kichin hindi chi timbol ta ngatang che ning che muntap muno hi munne kyune mikrigo chi chongo chi che bodi chi timbol o boyik chi timbol o chakpo i chi ta yongso si sam thong yak si ta ta mena kandu sokpo nang si chang ye chang dombol ika dombol rikyot kano sem ti ning kang ling but kano sem ti meno ya yak si i yongso si sem shio ya yak si chik chang yuk ning ti si nai kri ne nai si chik ta nai nai kri hotbol chik ta blinding get ka ta thong yim nga tang mar ka yimbol o chakpo cha saldeep ngoda ti ya yak si nago na ti ta shu cho yimbol shindare te shio zot ye pepan nang kangbo si utsu sema nyi yak si ta utsu chokpak toga yin na ta chokpa nye na ta nga tang go mimang toga ning chek toga chiga lopchong ya yu go ta kumme nye koso wa saldeep ya yu go wa mimang she mara ta peto nyu go wa ich yakan bachi ta chokpak mi bachi ti yimbol o chakpa ta ut ngoda ti ya yak si ngadang yaya chi ngadang yuga yin ti nene choko bachi nang ti chwe yak si chi yongso si nyamne ni ya khon na tab tiw nyamne ya le tiw ay nombol ta chwe nye kan chi chi kya thay mi mbol chwe ki goma keti shidong nye yak si ngadang si granka ya dombol shintay chwe ki goma keti shidong si ma se kim kaya yin sem chen kamda wangpo sambe che ta nye dombol ngadang go samlo chi chi sangi shakyo tobe shijibu di che nyomong pe tokso geti shidong nyerim nyomong pa nyene nga zang docha shedang timo nga yeku samlo chi che ki get ning tongda blis samlo mtene day nogok dizit ka ichi mazakim day nogok dizit ka dono samlo mangshio ka yakse utgora le mangshi shinta eche deno go che chiye nyamne na tang go ta name na so mangbo ti tiga pen sangak che nye che ter samono dite ichi mangshio di nombor o jakbo ta ichi nyamlen ya yuk cheta ngada na chime re tsu ning bu tsu duyak se nga tsu nyamlen ya ko som bor nge ta tsu duye nyamlen ya ta chi chi ka mono diu ti nga tang ta chue nyamlen ya yuk ne se ta diu du ya na ngo nom bor o i ke inang se nyera nge dam ta u tsu chue to nyamlen ya yuk se mi kyam nang che yim bor nge nge ko se gyum sa zilo nge chue ba ma nge no chue ba nge der sa mono ja them tor ma ma chue ning i je tso der sa mono ja them sham o yi zhi ge ye jie mang di guo suo chang di guo suo duo ma de shan mo no ji guo suo yi zhi qi zhen ma guo suo de zhi ga lang mo no jie yin lin dai yin wo qi xie wo ji de mi jian bo qi yin bo ni mi jian si yin ye de yu qi de yin bo o jiang bo ji guo zi da yi yin lin ya kan nang gang bo se sem xiu ya ya xi qi ga dang ga dang ya ga dang ta dao ning suo wu guo de ti yong suo si ti ra de yin na de nam da re yin bo sa me ya ngan xin ne jia ni ta ma tu sho chi ga yin da der sha mo na yim lin pa ma sho no mo ta nga dang o zo ta ngar la ma na ngai ma ru do yin nam ning chi da ma sa ngo do ti chi da go khri gan chi ki da kem do me ya po i ne ge che nga dang go da mi ki mi ne che ye chi da sim shu yak kan di go yim bro i ta sim shu yak kan chi de ne mi yu de mo no ya ma se ya ya se chi ton da ning bo chul du ma de yu ti umdin tiga chik sem chi chik da ikka te chiga ke ni ye da chak bo la di su chiga ra ni ye chik da chak bo la di chik u da chak jo su jang go su mena sa mo di ning chik ta lo nyam sang di ne u nyam sang ya ya chik u nyam sang no su jang go su mena sa mo di mina ge da bu chi nyam sang de sa ne u te jang go su ngo do di ni me du chin ge bo di bu na i te chi jang go su ngo do di geling yin bo la di bu na chi chi ni ne geling su ni ye ye na ga da